Salofa Samoa, watani e a fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, for ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa, ile Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong, fai ai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oi.

Su fuga mali le nale, singa ia Felice Michaele Malana Pese, ole fatu natu to. E ole nantu fafunga mai Samoa, I tatu telefon mai Samoa, funga ina matapena ina mai. E le fitalinga ia autanga vaya tipi, autanga vaya I ole na. Mana ia futu lai mai ole nei fainga malo. Ia ua tele nauna wai lato ua maua. I le faongaina ma le faatawina ole aisa. I tutono le tatu o tunuu. Bila foi nou fai atu Samoa I le tele o tatu polkalama o tonai. Ai mafaufau le fasu tausanga sa tu lai mai ai. Ia leisi fainga malo. E na ole au fai fatoanga maruanga e o e su e mai, mapu e mai. Awa ole hai faave lawe ili fatawina o lato aisa. Ai ai fu ilala u faanua noanga ili fainga malo o lo tulai mai. Ola hai fu e o kapu e mai ngau ka mai ka ngaka e faka uang e me ole aisa. A ola fu ilau ki ilo ka ngaka maurudunga ko ola hai sa uwele aisa. Iyo. Ina ina taifo pia e ile fo le kala pure nga afio lo zo e sa kero a koe kua nga ko pela u kasi e sa uro e fa sa vili du mor kalingaru e e fo imaisi fale maisi ainga ole nga a koe kukuru mor fale leo leo a la la e sa meie oida wari ia nga ore tu atu fa pena oila e puea oile puea ai pio e ka fifi ia tal fifi ole na wa mata lava o nga mua mai la tau e ai o se tulanga leile na ai o I fwe mantu ole ta ma fwe le la filipanya le anto e mai e tula epa loka inga ka ia pia o na ua fiusi ko inga tula epa E kokongi umai filipanga leo leo le yuta I tau whaingata. Ai kūrei mailanga maruanga maanga me kokongo le wharepuipui. Nea langa kongo nol koinga. A maila ave loka ngā kai e pia le sela. A wale kirkiru makoi leo leo. Tele au le whakwa aboa mai fo isi leo leo. E papikai vi ia le atua maua lātou. Ai panga lea. Ya e fo ni si wa mali liu laiti ya ole a e ole aisha ha ole wangle na e te o fo ai a ele tama ia tunu ai wo mai ya va ku mi me ai le na I la totino ya sa o dotta la le si fa fa fine fo de ne ma sang ya nga wa ku ya fia fia o fa fa fine ne e fa nga luanga sta si pa I longa ta to tro fia fia si un tina fa ta tali ma te me la tu senta ma ma na va tu tu lo po ma la ku la fa fa fine ave u mala ko con I si un tina io fia fia tina ma u me u ma fa I bo le lotu le lo fa fa fi a u le la fa ta Ai vai martina e le sipo. Ua le alua ku siangkama. Ai maua ka le itina. O lai fata o to di alanta ma le fole ma. Iwa fasi tamati. E lua ku lo siuntina. Fai aku. Ei, tuen. Ula e mewa tupu. Ai ku fo ngofo fo lunga fa wafinge fo si siuntina. Fai mai. Mam he, onsa ia. Wakasasi fo. Wa fasi au ka meke koe awe mara wako kope E ka fefe I ole ngā E ai ale te ime sasi ai Mai oi keo e sasi I ai mai tau mai ole ua Magiatu ole ua Tatanu le tu la suma lua Usi mai alo fafo angai tatu tala ole tau

I talong hale la kapili ki pe un fanga solo tam sang mud muli I le aso tofi tenei por vayaso fo tenei. Makwa pinye le Bronco si si mako awa le maile ma inai Canterbury Sydney Bronco se tol shufa Bulldog se lu se fulu talonga le asferated tasi neu talonga mataina I na watu e mua le vanoa Dolphins se si koa I matulai mei ai e lu shufa le lu se fulu a Titans I le talonga, le si talonga le asfarete tasi neu talonga mata I na utoe wa ia le li a puliki utoe foi main malai le li o Litro Micho. La piti e lima se fulu, rusta e lua se fulu. O se talonga mata I na le foi talonga. Ma e o te fifia la foi sa mo e whaino atu le li a puliki le ne. O e se foi me fifia na ye fai. O tatou alo fifia whakau fale mo matua, ma latou fale, ma mea whapena. Al kamana, pe du se lau eka e ke li, o whakuanga whakau kou se lau povi mamoe. Mo a le ainga ia me se foi tangata o le community a Porcini. Io e maanga ia. Malo, malo, kafe fe, sa o pese ala la ifo la vo lele na fatia David tua poto al tai amu ir mangava na sa fa na ma yesole tas ye talo mate ina le warriors malasi ikozile aso tuna ina tene o kase mangia le o kamiksa mo ika alo le warriors sort Turban Malole Warriors in 9 minutes to Toy Toshutasi, a many CEOs at Toshifulu, Tomato Chanel, Tavita Harris. You are fighting off with Uncle Maria Umasa Ungai. Malo Tavita. Yeah, miss you to Umasata. I don't find out what you do. Alaisi talonga le astona I kau pō I se tōsi fulu fai inga I a Camper Raiders ele ma se fulu malingi loi mata I a oi ka fife la koe kangi fui I le vai o se tasi o alo le atunu Charles Papali pen Silfia I o le tama mai Papali I a Sapali tama I a fengali onga mai lauli I le tina Ina ua kolosi le langa siku kua a waka. Ia a ole alo fule nei ua fatua matati a ikalapu a Canberra I se lua I taimi. Ua sili atu ana ta longa I lato uma sai longa le aua ausitalia me se fule kalapu a Canberra. Ole ua fapipi I ai le ingoa ole tamba Samoa. Ia chas papali ia toi manu Famnyanga le tu ya tu le uso me se fo ile a inga manuia ya ni vai ngo tu tu fo I lo lang ta alo le mai ta watu ya I lo nga talo talo mai ya wa umma lo na lang ta alo kala po Camper Raiders le si talo le stona il shark sing ma kwa pinye ta malo su fa lo ngori Makau kia ia mea fwy na fai ele alo le tunu Melbourne Storm e lusu fa Shark se lusu fulu I talunga le asu sa Parmata iyo se lusu lua fa inga ya St. George Strikers e lusu fa Ma le talunga mulimuli o le asa tenei Panthers se tulu valu Ile se fulu ale wistakes